Nako ebisa bayebiye baluka yeo Ngai ko tembe ele kangai Tango abanda ke konkende Olye natunaye natuniteo Mote maya mawa ele kangai Nako luka ye wapi Oye bisanga soki bozuye